onifa ko loju mo dele onisegun oko ni mo ti lori ta meta ni gogo mo se ba won iya gogo agboye woni lo ti be ara ta se mo fokun weri mo wa ninu omi osa o pada godu we gogo ara asan asan asan lori asan ni gogo re o imi wo dele.

ipasaji tongo romelege ikupanga na narumi yomopo oyi mama oatu oruko Jesu yo oyi ah obi ti mo ti bere Olorun mo wo bi to fa nu ba emi je Ma mi fala jode bi ye mi o ba si o lati yin o ah Ewo bi a le mai ti je bi to wu wa lati de Sugba mo fe ke dupe ibi to ti fa nu mu yin de o One in the shame, she be done, son, yeah.

0: You are listening to Glory Entertainment Radio.
1: Glory Entertainment Radio. Ni badon la wa. E se o te ngbo wa.
2: Eyan ko so ni to ma ba ti e so fun mi jo. To ba mu ako, ma ba si, to ba mu ti ma wa ko. Eni to ba tele, to ba ti mu wa wo. Awa yo ko fa wa yo. Oloko afi ami.

Emi yo gbe oju mi si ori oke won ni. Nibo ni iranlowo mi yo ha ti wa. Iranlowo mi ti owo Oluwa wa. Ti o da orun won aye. Oun ki yo je ki ese mi ki o ye. Eni ti pa mi mo ki yo to gbe. Kiyesi eni ti pa Israeli mo ki to gbe. Be ni ki sun. Oluwa ni olupamo mi. Oluwa ni ojiji mi. Ni owo otun mi orun ki yo pa mi ni igba oso tabi osupa ni igba oru oluwa yo pa mi mo kuro ninu ibi gbogbo yo pa okan mi mo oluwa yo pa alo ati abo mi mo.

0: You are listening to Glory Entertainment Radio.
1: I want my to for wa, I fin yon oluwa. Ibe ka to fi fun mi, mo fin yon oluwa. Ade to fi de mi lade, mo si lele mo yon oluwa. Imi si to fun mi, mo fin yon oluwa. Oba to seru doba, mo yon oluwa. Oba to meru do ko pe lo mo alade, mo yon oluwa. Wani beru ba mo nuru a mo pe da sugar emi gangan oye omo mo mo wi pe on te se fun mi ko se sakawe ko se fenu oyin

Kopato, so kuwayemi, o sota lai. Ojo esi to shu, baba mi ni ojo ro le wa lori o. E wa bi ilu ko wo ko wo ti mo lu wa je wa Olorun ma te mu ni ojo tun. Ko to esi ti mo da sile fun aye mi Olorun ma te mu ni oje nko si o. Gbogbo eyan e dope ba mi to suba kare fun e ba mi to suba kare fun ibi esi mi je arugo ojo mama. If that is your testimony, run to him, all about the flesh.

ọba ti gba ni lọjọ ibi atori alaisun sharamo ka ti ba gba leru alade wura oba mi alade ogun oba ti gbenu won di asola ti gbenu adelebo asogo eru jeje le ti okupupa oba to tojo alaseju bomi gbigbona iyin na re o baba mi ele ti ofe adara to atobi to ataba to bishop ati apostle okan wa o arugbe gba ni olorun awon olorun aterere kari aye oba mi adagbadagba mama para oye o ogbe won re ni jesu daje ledumare oba ti nje mi ni nila nila ninu olala olorun oba to tobi laba wonderful olorun mi oba teremu tere bamba o mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba mora baba ni waju re alagbara ninu awon orun ayera ye olorun ododo